0: oduru ni sira hon ohu se de beye na ni beba na osu na bibi atwa na na mu distractors
1: yes
0: sango fo no ho

0: me bacho ubetumi afrɛ yɛn ebra sɛ ye pien ubetumi afrɛ yɛn na ye no edi enko onyame ya aduma ya wada ewo atimota forest na onyamba ye to sa frɛ obia anopa no twe edi kosi dumie nu ewo atimota forest sia yɛn tuanamo entrefi ema dia ne sayansa entrefi ema ne eye njimu asabra na yemo empire atimota forest anopa 8 edi kosi 12 bra na yemo empire na wunyame edi fa hudi ene oje ebe ma ababa obi tie me papa ababa obi tie me sisi wase papa waka masem wase papa masem na wakan ai ye wase na makas
1: yes
0: fisa me no na kasa
1: sir